0: Halo.
1: Halo.
0: Yabale kuliriza. Wanji ego kio makia Yesu
2: na nyanyi kaireho
0: ngaire ni nkuru asigino nzinyole ko roho muri mutakenga
2: kenda kulikurunga tuchura yindi
0: ohaire ga ka message kali ka baire very good
2: tubaye ke nayo yo go
0: nyoma ge ni mpura kana ati nyowe ndema kuba yo
2: mu holi tumuhura yo
0: tubayo
2: ego
0: muri mutoko
2: kuntu cyari kurungi Mama di kuagara na arove itu mau. Mobil guceke itu benda mana kugum.
0: Niku.
2: Ego.
0: Awak
2: karo ko nambah ramu kizeu.
0: Otio.
2: Ko izire ho. Baka gamba ka ekiro di cuci mara. Eke di kengko kor guno umunu.
0: Biona biwa kika ro kimo aw.
2: Awak kasih dah kau gambe virungi biya keke sar tu kau raga hadi. Omok suba kan kenjeram.
0: Virungi biya keke sar. Kakazi nuo. Birungi bya keke sira tinkabiruraga itira kakata kuja likwenda mwendongo likwenda mwendongo walaya bokubira kaliona li tinankie lile bisajwe bingi likwenda mwendongo ebirungi bya keke sira tinkabiruraga birayija mali birayija dakika ziri makumi asatu na sita za karaba musaha ikumi bagambire ko buzira kuona saha ikumi nemu burabo tongeire kumpura omanye kwai ngenze nuko tukura ati we urakorota utambura kimpwe hempwe ibundi kiyampora ampora otyo iwe ku no yabura nke njira yikianda kuotoka ebirungi byake kesi tatinka biroraga

0: Alright, sakaga dikiwa le community radio, radio nkura na makahamu ni biyaro, dakika zilitana za karamu saha ibiri, saha emu, ya rewajo, kande akire kanu ngira huliraka zina kaba Vigo, tuinemu abasaho baitu kuruga mchitongole cha Vigo Organic and Health Products, kani wakumasa abantu inye, vale mkagadi na ibichwekebi nitibulicha kasatu, baba nenywe ha branch yao ya kagadi, hai hii na radio KBS hanju ya mkuru. Moses ni chapo kuba no kirora ndi jamide ho mugaru mwana omuka mutekaniza enu kandi rekansobora kuba ninyikiriza doctor asobora kuba nabara mukyaho na tugamane ntande yabaletire aba Vigo Organic and Natural Health Product tukutangirire musawo
1: nangi sanyisenyo kusanga moderator nabe ku mide ku KCR tukugamba lubaluna ku lwa kubiri ngaetera te tuli bapya okujja wane tusomesa Vigo Organic gemanya obali erinya erya clinics za fezo nazo nawo bozisanze obaka gadi obahoima obaka kumiro nako olwalero ne mubendera je tubadde buli lwa kubiri oba masindi je tuba kulokuna ikampala kalerwe je tusibuka Masaka je tuli nga tukugamba ne jinja je tuli abe mitiana tuwabatila yu branchi ya fe, nga tubira yira, lubaluna kuru wakusatu, nga timu jeri, nga timu endala buliru wakusatu, era tuli we tuli wano, kagadi. Kagadi tusangibu wano kulia na radio KBS, kuchizimbe echo, luva ku KBS hao, nga da kuzika street, chizimbe echo chola becha mwami mkuru, wotuna voti na echipando vochiraba, chiandiseko Vigo Organic Clinic, tukao, chama, abakadde bo bamanyi ekyokkola omupya kyama yingira ojja kwaniriza abasawo ojja basangawo bakutuuze okeberebwe mu lulimiro lw'okutegeera ateera ojjanjabwe mu lulimiro lw'otegeera tukugamba Vigo Organic tukebera endwadde nga tukebera nusu omutwalo gumu naye nga tukebera oyo azokwejjanjaba Vigo Organic tukebera omutwalo gumu nga tukebera endwadde zonna ezikutawanya mubiri ne tukizuula nti obulwadde bwebuti ne bwebuti boyina obulwadde bwebuti ne bwebuti tugenda kujjanjaba tioba buno tetujja kujjanjaba fene tukugamba amazima n'ogamba nti aa obulwadde obunnumye buno bulijjo nebuuza gye nabujjanjabira abantu mutereka endwadde n'otuulyanga tuzze ku lwokubiri tusomesa n'otagamba ku munno naye ng'atawanyizibwa ekirwadde kyekimu n'otamugamba tega ku lediyo abavigo oganika abavire kalerwe mbawuliddeko tomanya bino bye tusomesa bisobola okuba nga bye biyamba omuntu nga bye biyamba mukwano gwo oba gwe kennyini nnyini nga bye biyamba omuzadde wo n'otuwulira wannoogamba nti anja gendayo oluggya oluggya ne lutuuka n'ogenda mu nnimiro oluddako ne lutuuka n'ogenda mu katale oluddako ne lutuuka n'ogamba oli bize nga gwe buli ssaawa weebuzaabuza naye ng'obulwadde bukula buli lunaku tusome namba zaffe wano nga tumaliriza n'otategeka n'ogamba aka neetegeka enfune we naagiwandiika tukujjukiza tusome namba afi wano nga tumaliriza n'otukubirako n'obuuza ekibuuzo n'ekikwataga ky'obulamu mbeera ki gy'oyina mwana wo mukadde wo oba gwe kennyini nnyini n'okufuna endagiriro entuufu ng'otuuse ekagadi abasinga aviira kye aviira ekyenzige aviira emuhoro aviira ekyaterekera nga tamanyi watuufu wawaalaga oba kyangwale n'okugamba ofuna enamba yaffe oba ojja tutuukako ebyo byonna byonna biba biwedde tujja kukebera omubiri gwo abantu abasinga njagadde tukuone ku ndwadde olusooba oli awo ezisinga abantu abamu ze banyooma naddala ezo endwadde n'atamanya nti bujja naki obulwadde oba okutandika okulumizibwa naddala amagumba n'otandika okulumizibwa amagumba n'otandika okulumizibwa mu joints n'otandika okubanga osumbuyibwa obulwadde bw'otaayina abamu nga tobufunye lwa mulimu nti ozimba tobufunye lwa mulimu nti oba oigwe otambula kilometers 30 tobufunye lwa mulimu nti nze nsiba nsamba akadongo naye ng'obulwadde amagulu gakuluma ennyingo zikuluma omugongo gukuluma we ntogera ku magumba tutwalizaamu oba mba ntegeeza fuleemu ekola omubiri gw'ogukoyimiridde singa gatandika okunafuwa singa gatandiko kuluma bantu banche mwesanga ngatocha aswana kutula tocha aswa kutula ngabo walio tula tocha asobola kuyimirira nga wegolode tocha asobola kwebaka bulisawo uliyo mgongo kukutujja bulingo gulimu amasira ebigere ouya bikutujja enyingo mavivi ouli agakutujja wosimba gumbo obamwa no mubunwe munsanja bavu ouli ango okugulu okuba kukutukamu wotula ku mugongo ouli angago gwabe bali mukuyuzamu nofuna amafumu nofuna omuliro nozimba abamu nemutandika nokuzimba zimba abane mugende mbitundu ebyenja ulo wama luwa lilagenja ulo ngechi kuzunzo vechi kutambuza maguru echi kutambuza mugongo ne watu kano kunu na mga mazi lubaga unyemu wike soka no wako ulonji wigako mawo no fulango ufa paka wadayo ni waga nunamu bata nika wanunamu banunamu matono ninga katiwa so kunu na mwechi kopo bakunu na mwechi tunu chechi kopo tomanyi magumba gano checha agavira kechi tufu checha galeta era gagenda genda watia gogenda kadi wanga bakunula mu mazi ogenda kutuka paka kusawe sembayo nga gogulu okumira penex obo okubako chokola okweba kusoka kumira penex ogenda kutuka ngo mugongo gogobateka mugato bagoteka mu hcp gugenda tambula bwe gutyo banga lyonna aho tukugamira okujja mu vigo organic kwato mukaddeo oba gwo mukadde owo ulira esaawa eno yawulako ebintu byokwata kaka sente ogamindi nchange na bavigo organic linya tax linya boda paka watu kwe kagadi kirire kagadi akucha kabuga road tuka ku kizimba okuli KBS buza bavigo organic laba ne kipande kiwandiseko vigo organic ochame tukebere cheki kugendo kuto mugongo ogukusuzanga tuwebase bakujjane ku mufaliso tocha aswa kuswa kumfaliso. Oswa kuseminti na yero osulo kaba. Osulo uli ya buli ya kakonyo wa buwero katengela. Oboka uli la. Tomanyi. Nengeze nduwade. Wetwege ndeleze nyaba. Ntuba singa mgele ni mga manti miaka. E miaka tu kilizanti jijaneze nduwade. Na yeo ugoyo gerako. Oba uobuza. Jajawo. Omugongo guamuru manga guwe. Gukuluma gukutani soli miaka ana. Uo mkwata kwa mkwano na omubuza aso kugamba nti omugongo wa mtandika ina miaka 3-5 chogamba bote bakulanga bavuganga akagali lina kulaga nti avuga akagali kuvaka 10 kuva kagadi paka pacho na akakomyao na sota na kule exercise oluso gumya mako kuma omubiri na yegwe abera atudde wamo omugongo kuluma tumanya nti oluse bimu biva kwebyo bisokirwako abalala nechesanga nti obutwa mubujuza mubiri wetuogera ku butwa abantu abasinga manyo obutwa bwebuno bwe bakuba nota manyanti ebyokulya byolide ebyokunywa byonyweddo okuva mbuto bwebuto oluso obusokirwako mubiri omuntu nanafuye ekibumba omuntu nanafuye obutone bugena magumba wabula natandika okufuna kabonero kamukamu abamu memory loss notandika okwera bilalabira mutamanyati kivudde kuki ononye ekintu kyononya okikutte mu ngalo oyina myaka 5 owoza myaka gye gigenderedde okwera bila owoza nti ze nyonyo mujaja obache kireso okwera bila neno tamanyati olusi nobutwa bwenyini nyini bukutuse mubiri abalala notandika okutawanyizibwa endwadde ezomunda olusi woboyi nobutwa digestion oba digestive system yo esango obuzibu oluso kuba kubemmere era banja abafuna ebirwadde ebiva mwecho oli nofuna ekirwadde oba nolwala okugeza notandika okulwala olubuto ne ruzimba noli ekyokulya noluyango olubuto olukuzimbi naye ngolusi aka ekyenda kyekikubemmere tekikyasula gikuba bulungi tekikyasobola gikyusa bulungi banja abafuna mwawe ebizibu oli nagenda ni bamukebera nti obuyi akasawa akatereka obuyinja kajudde takasawa akatereka obugumba kajudde kivudde kuki mutugenda kulongosa abala abata kyaswa kufuluma bulungi naye ngolusi kyava kubutwa oli nakera ku macha nga munafu nga yasuze talima yakedde taina mulimo gwakoze gwa manyi naye obunafu ne bumufukira obunafu asula munafu, yebaka munafu, auli omubiri wa mugu muluma. Ebe vya njini njini obutuwa bwakolebwa obaka tunde ya kuwa omubiri go. Nga goge njini njini gusobolo geza kwa kuruwana na obutuwa. Negubu sengeja, nemu kubu sengeja olusu webutu ukira. Munyingo olusu webutu ukira, ate webusingo kunafia. Webe birungo biyao, bio bigenda kugwao. Wegaba mazi agali woba fruits agandi yambi agandi kuyambi kumugongo. Okubango obugumba tebwetu deko. Ogenda uri omugongo nga gugwao. Urukagumba katula kagumba. Obutua bwagenze necho. Bwebuzi bwobutua. Amaso ni gatu wakala. Echu nacho obutua chijia buleta. Boba obutua chimwe chijia no maso obutua kala. Abamu ni gafa. Abala ni gamiuka. Abala ni gavayo. Urusi ni geyerula. Olina akutuna kuna agama tiguni ngonka nuru deriso. Nengo urusi botunula. Obutua obechi kuatagana nebi toxin. Oba ebi okulia vietulia. Ebi vira konge nsanji zino. Techari abwe wala guampulirize sawe. Teri ogama ntizengenda bwe walira wano. Wabulo kusomesa kwafe. Kwe kukuyamba kono uria vietugambye. Nti obutua ngenda buko lantia. Timusawu vyayo gedeko. Bino omubiri gwange gubisobolo obiko zesambiko zeseko obambi nywe. Atera wa watu wabisobola. Noja maluari ugafi. Netuzula. Oba netukugamba. Chinone chinone chino go. Kusinza kuche tulabia mubili. Ntio inaru sazi. Tulabialu sazi. Ntizoza amanyi. Atebi nubi. Tusomese zako. Ntiengeri jyo inza okwe wala mobu tuwa. Obo buke endeza ako mubili. Netukugamba ntio usofuna jinga. Ye tanga uzi. Osolafuna cloves. Ezo mulu nyolo chi nzo kumbele chizibozi kunyonyola. Nenga wa ulianti cloves. Osobolo funa. Katunguru chumu. Uobikona kona. Nobi sekula sekula. Orusa unokungo pimeo rubatulo. Nofuna agamazaga agavudemu. Noga lindamu. Noga senge jaburunji. Noga kose sanga kono obo kose sako bujiko busatu. Emirundi esatu olunaku. Bisobola kukendeza kubutwa. Bisobola kukendeza ako kubutwa mubiri. Zinendwa deza magumba. Nezili ndako kusanga. Gana amasa gangu okufa ku myaka emito. Oyambala galubindi. Atena zoru sitolaba. Tocha asobola kusoma. Tocha asobola kulonda mchere. Wabakuwa mchere. Olonda mayinja. Wabakuwa bijanjalo. Golonda bifubyo nobi gatika wamu nebiramu. Nobera angwa kusemvulako, obebe nebi kusemvulako. Nenga tubisome soyo, oba tubira giroyo. Gwe tumanyi, tiata inate buzibu. Kugambi ebe obikoze sa, ate obo ina alusazi. Binja ate vilete lako, obo vitula ate alusazi. Newo jano kebele wa mbranches zafi. Ojano kebele bolu nako urencha. Osobolo kwe walobu zibu ngobo. Tukugamba, enwa dezute zili mbakade boka. Duli bali wogera ntizili mbakade. Twali togera bali basomesa ngendwa de bazimanyinge za bagagga ne ogenda maka galero omugagga no mwavu asembera yoddala ojja kuweka nganga bakozesa kimu omugagga asobola sukali na asemba yaga manze musobola atenza asingano munywa onagama asobola butto noli agamba nange musobola onagama ntinze enyama nji sobola noli agama nji sobola. Ensanji zino nga bidukide ku speed. Duliye miaka jirie obale miaka katamine ketolola miaka atano goke mabega. Nga sibuli wamu, chubanga sibuli omu, ti agenda kunywa sukari. Nga sibuli omu, ti agenda kusika. Nga sibuli omu, ti agenda kozesa ebintu ebyengano. Esawa ya leero buli omu, asobola okugula engano. Asobola okugula ekindaza, asobola okugula chapati. Oli na bisibiri okuva ku macha. Nali omugati kumacha, nanywera ko chai. Nali ya chapati obalole ekisemisana. Na asembesa yo chikomando, eyo nangan. Omubiri gune wala gutya, obagonga go guna umuzamu gutya. Guna umulamu baguna kendeza ko gutya, kunsasanya yobutwa obudukide mubiri. Biebirwa debis tuse. Nokebera mwana miaka 15, ngalusa zimufuki darusazi. Obo chari kwa rusazi, no mkeberanga na ya magumba. Bunafo oba buzibu obu mtu useko. Obo chari kumagumba, ntio mtuwa gumubo babu lisawa. Tacha aswa kusoma, otu kamu kilasi, amaso negamuruma. Omuto negumuruma, amaziga negava maso. ne basomesa be basomesa nga yetabitegedde tabiwulide naye ngo rusi butu oba oli awo bwe bwanguye omutuuka mubiri oba bwe bwanguye okumuyingira mu mubiri tukugamba ebintu ebyo ebisingawo wonga owulira nga oliko obuzibu omubiri gwo gugenda kulaga omubiri gugenda kusoma nti waliwo ekitagenda bulungi era bangi abazze bawulira n'ofuna okusanyalala amagulu oba okyali ku magulu okusanyalala mikono gisanyala tokyaswa kukwata kintu eno n'olaba ng'omubiri gutandika okusiiwa olusinga butwera bwe buyitiridde mubiri oba abamu muba n'endwadde muba alajiki nga alaji akutuuse buli wamu n'ofuna akafuba k'obadde otafuna obo bonna njogera kububonera obulaga nti omubiri waliwo ekitagenda bulungi abala otuuka okugunyigako essaawa eno ogenda okwenyigako ogenda otemya nga tegunnakomawo abalala n'otandika okulya nga enfuuyisa gy'ofuuyisa leero wekigenda ku baami n'ofuna enfuuyisa etali ya bulijjo n'otandika okuseesa kumukumu gwe n'olowooza nti bigenda kukoma bwe bityo amaanyi gaagenda oba gaakwegaana myaka ebiri myaka esatu emabega obadde okyali awo ogenda okulaba sayizi oba akajiiko katandise okugenda nako katandise okunafuwa obadde okyali kajiiko ogenda okulaba enfuuyisa ofuuyisa enkali owuli akakusala ogifuuyisa owulira ekwokya oba okyali kwokya ogenda olaba enkali tokyayina bureeki eyita buli ssaawa ofuuyisa buli ssaawa abalala babateekamu obupiira oba muleeta beteekamu obupiira nga munyoomya obwo bubonero n'otuuka okuteekamu akapiira eba pulaani b enkali eba tekyasobola kufuluma bakutwala olusu olubuto luzimbye nti enkali tekyasobola kuvaayo wanyoomanga biriwa wanyoomanga bino kale oba prostate etandise okugaziwa infection n'ogitereka mwaka ku mwaka n'olwala enziku n'owejjanja byako n'otagijjanjaba bulungi kikomyewo myaka gy'ana myaka gy'ataano myaka gy'enkaaga abalala nekyesanga ng'omusaayi tegukyatambulyako ddala mubiri ebitundu ebyo tubimanyi ng'ebitambuza omusaayi abaami naye omuntu n'agamba nti aa kino kyo kyaka kyakolebwa bwe kityo omusaayi nga tegukyatambula omusaayi kubanga tegutambula mwezi oganis oba mwebyo ebitundu kitegeeza ate ekiba mu bitundu ebirala bwo buzibu ddala n'owulya ekiriro mu mubiri n'otandika eno omutima n'oyanga weekanga buli ssaawa n'obulwa appetite nga tokyayagala kulya ekifuba nekitandika okuluma omutima olwo gulwana n'omusaayi n'otandika okuluma omugongogongo n'otandika okuluma ensingo abamu n'ebitundu ebimu bikyanga bizimbye tomanyi kikireese obuzibu tukugamba omwami senga ebinywabo bitandise okuta oba senga otandise okuta prostate otandise okuleeguuka vigo organic tujja kuwa eddaga kituyita prostate enlargement kijjanjabwa ku staging ekyali wansi wekivaamu prostate cancer ojja mu vigo organic tetujja kuyamba tukijjanjabiraawo basooka nga bakuteekamu akapiira naye nga tebannakakasa tona confirming nti oyina cancer ate nga kisoboka osobola okuba nga gw'ofuuyisa enkali owulira ejja toba tonafuna kansa naye weweegayalirira ye kansa akutta ekimu oba ekisooka okugyawo abaami ye kansa gw'otagenda genda wano nti nalwadde prostate cancer nze kunzijanjaba bagenda kuwadaawadako abalala muli eyo emyaka gigenderedde naye oterese aniya ali mu nsanjabavu aniya tomanyi nti ebyebimu ebiviirako era omusawo kubanga butatambuza bulungi oguleeta ekizibu ekyo olusi ali ku kisawo omukukunirira bakulongoosa otya okuddayo okusemeza bakakulongoosa emirundi etaano bakugamba aa gwe tetukyaddamu kulongoosa oba emyaka gyagenderera bakoma okulongoosa tebakyasobola kuddamu kulongoosa bakugambye yiyaako ewalala ozze waka oteresaniya ali mu mbuto buto ali mukameeme ali sayidi w'olubuto mu nsanjabavu aniya tuyina eddala lye tukuwa gwe tukebera nti ddala aniya ne tugamba nti ayonoonye kino wakati mu kumujjanjaba ne tujjanjaba ebyo byennyininnyini byaleese vigo organic tugenda kuwa eddagala erijjanjaba aniya mu bbanga eryo lye tuba tukuwadde oba kusinziira ku aniya oyo ebbanga lyabadde amazina tukugamba keera lunaku lwankya Gwaine ekizibu kyonna kyonna mukyala mbusizaala nyina bizimba kunabaana mpulira ekintambula mu lubuto ngenda mu nsonga mpulira nga nzigwawo n'emmere enzira nemba nga sikyasobola kulya n'enkogga n'enituuka ku macupa ovaayo omusaayi ogulabako olumuna lumu oba olusito kyagulabirako ddala tukugamba omukyala singa olaba ku musaayi buli mwezi ng'okyalaba ku musaayi oba okyasobola kuzaala. Leka gamba nti ze emyaka gigenderedde naye ng'omusaayi wayitawo emyezi ebiri ate n'ogulaba akomya okuzaala oba oyo atuuse mu menopozi yegye emyaka gye twogera myaka ana mu musanvu abamu mu munaana abalala ataano okusinziira ku mubiri gwe abamu bazikeera oli n'akeera menopozi ku myaka 35 lwaki yeegayaalirira nabanga takyalaba musaayi ye n'alowooza yakoma n'abivaako yazaalayo omwana omu babiri yalaba byaggwa. Tukugamba singa oba okyalaba ku musaayi oba okyasobola okuzaala buli mwezi oba oddiŋŋana gwe tofaayo keera lunaku lwanja oba ogujja buli lunaku n'olaba kasaayi naye nga tomanyi oba tozaala keera lunaku lwanja oyina mwami wo ne mukwate mujje babiri naye ng'emikisa emingi giba ku bakyala oluusi egy'obutazaala kati ate wano abaakomye oba mugenda mu menopozi aba atakyaswa kuzaala awo nawe ebirwadde bamaama bingi bye mubeera nabyo noyangu okufuna infection eza buli kika noyangu enseke nezangu okuzibikira oba okwekwata nowulyanga olumizibwa mu ndira eno omugongo gukuluma nowulyanga infection zikumazeeko emirembe enkali ofuyisiza kumukumu tomanyiki kumbe bizimba olusi byewafuna. Tukugamba entanda eyo tugiwa mu Luganda oba tusomesa mu Luganda wotutuukako tugenda kwogera olulimi lwotegeera bintu bingi bye tubaire tusomesako oyina alaje tokyaswa kussa bulungi tokyaswa kusiba minyira giyiika buli ssaawa ekiwango oluusi ovaamu ne smere etali nnungi tokyasobola kuwunyiriza tokyasobola kubaako gwe essanyu lyonyumirwa emmere buli gy'oli owulya kyekimu weekaka bwekasi weeteekayo bweteesi. Tukugamba tujja kujjanjaba obwo obulwadde obukutawaanya nga tusoose kkebera 10,000 n'otambulako ne sente eza ddoozi naye ng'ezo sente eza ddoozi wetuba tuzikugerekedde okusinza tumaze nasaazi myaka 10 ne tuzikugerekera sente ezo tujja kukkiriza ozisasula ekibanjampola abavigo organic jangu tuze obulamu bwo mu kibanjampola leka kwetuumako birwadde owooza nja kugendayo wiiki ejja kansooke nsobole akasente ngenda kusooka kulima bicyoli jangu omanye kikyoyina okukola kikyoyina okwongeza mu mubiri gwo kikyoyina okendeeza mu mubiri gwo ebyokulya n'ebyokunywa byeweekatika bisinga oba ebisinga biba bya bulabe ku mubiri gwo naye w'obitegeera mbeera nnungi ejja okutuukako ojja kijja kujja ekinaakulumba kyonna kyonna ojja kuba okiyinako obumanyirivu b'owulira oba gw'owulya bagamba nti alina emyaka 9-10 w'omukolako omukwana ajja kukugamba obulamu bwe bw'abadde abutambuza bingi byajja okusomera ebintu nga 10 nga tabirya naye nga ng'olaba ng'amalala naye ng'olusi ye bye bimukuumye yajja kugamba nti nze we nawulira nga mpulira sikyafuyisa bulungi n'addukirawo mu ddwaliro we naaba nga omubiri gwange gukyuse nkeera nzimbye ebigere nfuna amabwa g'essimanyi nsanyalala ajja kugamba n'addukirawo mu ddwaliro ne bankebera n'atandika obujjanjabi kwe kusembesasembesa ku myaka egyo gy'ayina gw'oli myaka 4 otandisa okukaaba endwadde z'abantu abakulu oli myaka 5 buli ky'oyogerako oba buli ky'oyogera ndwadde zonna zonna nga zaavaamu ndwadde vigoganiki tukugamba nti obulwadde obwo obukutte oba bwonyooma ebiseera ebisinga bwe buleeta obulwadde obukuviirako obuzibu bwe buleeta endwadde gy'oba otakyasobola kutaasa naye ng'ebisinga waawo tukugamba tugaba ennamba yaffe kotukubira oyina endagiro gy'oyagala okubuuza oyina mukwano gwo mu bitundu ebyo twogeddeko oba mityana oba mubendo oba kakumiro n'omuwa ku nnamba yaffe aliho yima ali Masindi n'omugamba yogerako n'aba Vigo Organic nze nabawulidde ku KKCR ti era nange gye nkeera enkya oba nange ndalagirayo omuntu abantu mbaliyo bagongobala n'endwadde sitooko zaamu kuba bamuzza wake essuubi lyabaggwamu bagenda ekiruddu ne bamugoba oba oluusi bamugamba gweddako wakojjanga kujja vuvannyuma lw'omwezi naye nga sitooko yasanyalala tacha aswa kutambula, tacha aswa kogera, olimi ya luluma, amaso gacha aswa kulaba, tacha aswa kuulira. Gwegwe njini gwegwe tusingo kwa gala. Enamba za Vigo Organic. MTN otufuni ya kuziro msambu msambu bili.
0: Ziro msambu msambu bili.
1: Nsambu.
0: Nsambu.
1: Nkaga mubili.
0: Nkaga na ibili.
1: Ngesembia uchenda musatu.
0: Chenda na isatu.
1: Ziro msambu msambu bili.
0: Ziro msambu msambu bili.
1: Nsambu.
0: Nsambu.
1: Nkaga mubili.
0: Nkaga na ibili.
1: Ngesembia uchenda musatu.
0: Chenda na isatu.
1: Awakosa EAT okufuni ya kuziro msambu tano nya.
0: EAT ziro msambu tano ina.
1: Nkaga.
0: Nkaga.
1: Makumiana.
0: Makumiana.
1: Esembi ya msambu mutano.
0: Msambu na itano.
1: Omupia tukweta agato nalia. Kera unakuruancha wetu. Lio kufa sawa bili. Paka sawa kumire. Omupia janguunga tolide. Tukewero mubili ogo. Njafuna esi munge mubili. Ngo inechi buzo chobu uza generale. Tuja kuanga tukudamu.
0: Ok. Omuleza murungi. Ratuganyele te waso kufuna uwe. Dokita uireho. Leka uyongire wasume namba ya uye simu. Nikesu wako wabine chikaguzo. Bajakwa ni wabaza na iwe. Uyongire mu studios. Leka tuwagaru kremu. Namba ya simu. Habu yosonga ya kairi.
1: Tukugamba MTN otufuni ya kuziro msambu msambu bili.
0: Tera bavigo ha namba MTN ya ziro msambu msambu bili.
1: Msambu.
0: Msambu.
1: Kaga mo bili.
0: Nkaga na ibili.
1: Esembi yao chenda musatu.
0: Chenda na isatu.
1: Kera lunakuluancha. Tugenda kuwa tukewera. Tujia njaba guwata wanyizi duwe nduwa deguwa. Ino mwana atalia. Keza lunakuluancha. Uloksa tuli wano kurugudo luda kuzika street. Uwa kurugudo luda kuchakabuga road. Waluka akaburanchi ngangoda kumasomero. Ojalaba Vigo gani kinechipando jachiraba. Kunyumba ya mwami mkuru. Okulia na KBS. Uotuka KBS nubuza Vigo gani. Uotuka mtau nubuza Vigo gani. Tukubile kasimu hao ketusomye. Ngasiga deze Dr. Joseph. Okuva mu kitongole kya Vigo Organic and HS Products tuvira Kampala kalerwe nembagalizo kusula bulungi mweraba.
0: Okay, wabale mno a doctor kandi tekaniza ya mnyane betu aba Vigo Natural Health Products yakanga hanu kando muliza la heroko asobora kuba nokera uyi n'icyo cyukutabaniza cyona cyo kumanya nti n'icyukutabaniza kera bukero bayikira ha branch yabo yakagadi hihi na KBS Radio basobora kuba ni bakujanjaba mbeje medo mugaro mwana muka katwagondeze kurara kurungi utaruga radio katyole nibirango byito.

0: Depende de
1: Okay. Mpora mpora. Kale kale mama yebali webali mno mama yebali webali mno kuikaraga redio juliriza agatata.
2: Hello, Kibabo.
1: Hello.
2: Ni Petero Iruhura.
1: Petero, Peter Iruhura.
2: Muri Rugasari.
1: Muri Mutaru Rugasari.
2: Kulungi.
1: Nasemererwa kuulira mushawe.
2: Kano kuruka kutire juma zima.
1: Omeste.
2: Yao.
1: Orakome. No gamba chi.
2: Ndikulungi mazima.
1: Mazima.
2: Hati mazima twarabire mu bonka. Mpande siru za kanyide. Mpande samani.
1: Iye zirugemo abantu bagambire ngo bazireke mu bembezi wabaho ni wogwe
2: kandi we uwara bwo yarabi wonga emparana ne zamani
1: aba birugeho yakora abantu ba tugende
2: ndi kuramutsa umukuru de paso primari nashaka ramutsa n'umutara wanje katemeda Karamasa na mukodemi tadisi. Karamasa na matendo wanje na nga karoli. Na marawa dotia. Bitu. Na sigaliyo pete kuruga iruhura.
1: Webale muno pete kuruga iruhura na mkiza wa iruhura rugashari muno bagame mbe na muno alo.
3: No. Unataka mwereza kusinga kubwa chaba sana.
1: Ego mwereza.
3: Kamba teko. Mama yebari.
1: Otio?
3: Haruho Josephine Kabuga. Timu no sibi na mbao ni mchaya kira fasa gudraka. Na sita tukasingu na mito ni ya wejereka. Nisini kweri ya wejereka. Haruho waru kutika maira. Ya kagaba cha kaseneme haliho umereza usaba ya magana haliho msingu salongo kanyi garamine bantu warungi chenzige salongo tubi na rungu kahumuza wamanya nyankwanzi tafiona ya kisiara. Tata wanzi umeleza vitira halikani nichia maneo siwanu halikuosa vegeveje na chia maneo situ nyo hasi hizi ni wakanyiza nyeodi na staff yuna ya KKCR na wanta wana manyo umeleza kusinje buo na ndasima KKCR huzi kwa wantu mingi
1: kari kari kari kwa
3: manyo bye bye
1: kari. Thank you so much, thank you so much, thank you so much. Alo. Tata.
4: Abantu begoniza mkisanza kirumuntu iyo. Kuro ndo vaisi yo, kuro ndo chia mami.
1: Nanka iyo abandi bali ba. Onu publicity.
4: Niyo na sigali.
1: Mali ati we simbe kikuje yo bereki mukye amani.
4: Mukago.
1: Mukago.
4: Ata roya. Ayara mukya ombunyo wendi defense. Yichi mbunyondi chia maani.
1: Kugira onu voice kia maani. Kwa
4: nango, orbe bi. Owansuga sugyo. Anganyire kuba mabara katani kise nyuguta ya o. Uwiro msi hingire gama kakambu.
1: Ugatina.
4: Obed. Okero. Kwa wala kwereza.
1: Mbora sana. Aga.

0: Moringa chimuri chenyini brother sister.
1: Moringa chimuri.
0: Nae wamano kadi waga masinga na manya. Ngagwe we singa za kwewe sako. Adala ave singa mziko ziko mwongia mkei la gama singa na tekedi. Ungali buviono. Mwiyo kwa singa za make down, make up, make small, make big. Mana lipu saina lipu sitiki. Ogamu gindu. Ogamu nidu. Kani meni ni wanachuru.